D4 on a crowd here. I'm say cases are never heard of. Na enche da nye intense sa se de me focus ro de me ko hu ye na de me kan se onyankopon o ma obi biara ho den wona egu ye ayare sabia ohodo onsa obi biara yare o ma obi biara enke kan ne ho esan se eye onu nyankopon na ne dan no enu nti na e ho behia se se ade akinwa na kyese wadi afi na ese wodi onyankopon ne na ase pa e ma no.